Congratulations, Dama Davis, na olimpaka ab simbiri. So, bukusi na onge tuwego number one ang number two, eh? Number one ang number two, na mo onge na libe ngo. Bukusi number one ang number two. *441#.

4421 Pusi number 1 ang number 2 Chitane ndiak 400,000 ak 221,000 Pusi nega at ko 0 star 4421 hash

Aungo mi gine nwanga pesa koyange mo chichi tata bosek I aror chiga korelet ko lenjine ma muje ga nyaga ne chang jo tinyo kusir chongu kai kai chugu oka yeror chita bosek ana ko motoretin ibe som kibarwa ko nani esomen barwa ko mi ni gine chi ko nano die jege man ko maliboni manwe chepto ana ni ye chugu maliboni manai

0: Alright, well done for the English. Che fate il vostro studio, sai cosce? Tutto magna. Ingen well done il peak che bagin. Ago pelia tak peak alak chamba ingen le sawiye korongore ko immune system na nyuan ko burta mayer gang nyo.
1: Hey, ke le gimo gicholol. Kalau
0: lagi kam kumnya.
1: Gicholol kumnya.
0: Aku am ago in.
1: Nge gicabe tap tau keterte.
0: Ago ay korang gimai ingen gimai. Anu busume.
1: Tugules.
0: Yes. Ago baishen jego kabisa.
1: Bas. Agin ile ndaloso.
0: Yes.
1: Ile
0: akchuru.
1: Ile iwe. Yenge ngin koi tengo ke koma in ki gilelen mami te in specific kerichi ke batengo e. Unless ko itni infection salak. Sipa mo kuek ne nubo gitam ke bendi ne ke ndore inik. Kerichi kes gile sagitie. Ego chota chi si yere ki me importa ile kerichi bara ile chemicals importa e.
0: Yes.
1: Ile chemicals ko ngeme in ke berwe la ke pavor ta che mara. But a vital organs.
0: Yes, kima chese mit ke gerlo che mi ga set che gen wa ginda karbu sana che tu le ni tu le ge attend to get north what I from go missing and chine ge chi le tle go ga be met ka na chi

0: ananiyo matinye mbaret kokabangan chepkondok cheikochin kuba kotoune sabet en olda age ko kikiyom bikyok without any plan and number two ko moyomegee kokibororietab kolenjin kotakemi emait kotakemi emaisiek ketinye serikalit moyomegee ketinye kafyet nguni in a place like where I live ilo menye Olenguruan Olenguruan is a settlement scheme nikikipuone 1955
1: yes
0: in fact my father kokinyone
1: 1955 yes
0: mokingen olda ake kaa yoto asinyokindeech kele kokinde kafyet that is an illegal kafyet inongoro akona that's why kokamwale amoche amut serikali kotini Ogon serikali ko serikali melen ilengele kakimut serikali kotini ko kakimut William kotini kakimut serikali nekikonu orders kikonu en kasartab uhuru kole kinde kafyet ano now kafyet ni ko kakoete nekelia kakoete en bikyok kuib loan kosomesane lo kakoete en kuib loan kosipto en maendeleo kakoete en kuib loan kotiage en bik chemiondos en sipitali ako kafyet ni ko illegal
1: Yes.
0: So ngalione nyolu kunyaketwaisi. Simokeboisien betut age ngalekab mbarenik.
1: Yes.
0: Keen siasa kokitwaisi ngalekab mbarenik. Yes.
1: All right, so labatakun missing a sarta gimita nakwa kilirotich ka ngalale ngalek che echen. Amacha bona kunye nafas. Neba 2 minutes ite maswali. Agi teben maswali. Meti te maswali chibogondo inene mo miteben wa kilirotich kotinganga rutikiga ge ngalar. Lakini pongezi ya Juliet, Juliet Chepto, kwa nyotike Poshomin, pongezi 274, nafas, garan, star 274, kama ala kina mama, 30,000, 30,000, ita kia lunika wani kiwa 30,000, ina mungaret, anagegoni nirabishek tati siwa, nage, mungaret haba, itabu ngoge, nikitika tishek tama nikicho, awetile tika tishek wa ngasi nyoru, taa ingile tuwa mga inyoru gie nsoko, nengung nafas, meri, kageri tensang, 0729 843 mwisho kiri nyoru 5000 agere chita na igure na fancy 0724 985 kaya kata saki go nyoru gie soko nito kwa chine gigo chut kila soko wakuto mgo sikin nyoru chingea 30,000 kwa banganke star 274 ash chutu nsoko subiti siki yegiti seta da en ulio studio uyo atwech kenya en grenget kenya en grenget karibu kenya Kenya, tu sikuwa seji?
2: Kale, jamke, Bruce.
1: Jamke.
2: Eka tuwa nwakili, Joseph.
1: Yes.
2: So, kiti na mwago mkwe karoge nafas naga agase, ni nganala naga nganala. Enemani, Nakuru County, kogige igu indi. Yani, eche yaki kwa nangol kusom jito, kena mugo aro konyo ngeetin konyo kial ko kinama cha som ko wakil nata kind law akil ne garon ko igi na alda borgi porion ni ndab na ge ka sana ge dal mi che gogi ngete che gogi ngete ko ni angeli ni ni gan but ko garati go ji bara to nu porion no gani gi jo bar si ge mi lo gurwan ne le gi jo barun do no gurwan ne porion no muang ko ma ma mu ko to ti si alda borori ne ngwa tain porori Kanyo minga lechege ting bwana wakile cho mache a sabote ni kwane kunga nega bin piasi ni ot kuto miyo kuto mkwait kele ni niwe senetu amache barchige kimache kime nyo amache barchige na kuru wenga nega piasi ni negi gab kama siyet kiregetu kama nga nega kende peit kunyo kwa datu mainani kimchine kumake barchige kwa banga nega packaging dago ginda packaging kwa ignambo 50 kilos kia age chaben the during sleep time ay problem kitoko packaging ko magergai tingwa gibiti sanwa masimba model ko nyine nariya ni age chage kater packaging na nywa anyo ni ngaliota ba ni ngama chain ave gungo bwana akile kinge budget participation ay no ina budget ndo ndo so man ko the concept pe panigi ge gaita bwana akile ko iru go through lagi bang yar lega ki ge so ngar lega ora ni ngete mauche kema gara I tusene nene ngende le muta muni mi narabe nane atorta ke ngab nagi tara se gore et agaro ga ilogo gisto so kindly kema go jaba gora nana that will be your nagas ko ngi zu
1: sitama warasan

mwae kidogo kidogo akubwane biik yani kangalal kuno lakini maikas chango takenge nege nakakonyois kole ako marabsenem kole indrani ko weekend ko magati tinya rabinik ameje inyor rabinik nyo kindau mpesa ningu nyo kindau mpesa ningu chi age tugul ne ikose te nyoru tongilo status 74 ash number 1 mamiji na ko nyango takenge inege yani nakilen maikas chi wajuta kas akuna mutu ata mutu moja peke yake ngoro je tana taki ko jango te sin 4000 ko bye bye to ro kai ko ni parenda ke li tungon ko ti tili dil tike ti shoga eng ti cheke ya ne guti me chara bini chatra ni guti me chapo nasi ti tili tike ti cheke ke mo lagi ni guti me je inyo ro 8000 ni tili tike ti shoga e acha mo ni ni ke sin ta to ma mo ja ga lagi ni amwa chami o ga ma on status 74 ash number 1 Easy task 274 ash number 1 iro magati lose nyen meji lu nguno ko ga lejin ka ko charchin nguno ko ti meche ko charchin na ginyo ko gerin bi gabsa ko ijito I wal sura ingu agita oi baba ito iro ni ko bani gani nyo so ko ni nyor chigera bene yani jita na magere siling sa samje je ko bai she ko gere ko chang I ni awale wan chi amin ago bi chiga ko tel ko la meje rabeni be tu tabran Binyon status 74 ash number 1 na kalu jingi meje big 20 awe saitom ko ingenji ndane ko nyota ko ajuta ragara ko nyo linda gi ne nyogo ko ne tindo ne ne ta ga pesa ko le yi nyeta gi lu amuni ko ga sarta ngo nyaka ko mwe seru tingi ta buta pesa ya asiti ni ko ta ga ngak ne bai

0: Oye, ngwani we. Ya ni yaga meteta kekurin kityongan kele obogur kapanum nyo koibendo. Ngorom na. Ya saratani ne mami kinewu. Onoto kale na chere ne betu tabrani. Chere sina ka chere kityongan alejini nginam siling sasamicho istoye kebananda. Yani istoye sinet kidogo kule tamangapi yegu jibetu tabrani. Singi wendi weekend guno ko inyikan. Ngen guno mita wiki toma ko batang gutko ba. Oroni chita naga. Ne oroni chita ne gure Patrick. Kongkoi missing Patrick. Aiyo we Patrick ka inyor chike elfu ine chaku. Kongkoi missing ka kama lengko pa bi ko toma ko pa bi. Bonus ko ma mujang ko tamwa. Oroni chita ne gure ki beta ki ne ka ki kaji 4000. Oroni chita ne gure Naomi 4000 jajege. Oroni chita ne gure Amos 4000. Oroni chita ne gure in Jeb Kirui 4000. Oroni chita ne gure in Josephine 4000. Agimi yone to minyo. Kangi tade ga yata gange ko ti gose le tai mejra pini choi. Nyo ara gara ga ma ger yani ko so min gitu ale ko ti gose e mejra pini choi tok. Nime ko fungulia tu. E piche bi tungu na ge ger. Ngoi tak 25 ge ger. Aya. Ngol ji to ga ga warap sere. Ba gas ngol yo no ga gas ka bisa ko ni gisi. Kai gai me jakte ne ngate swal de ge chak bang ge ba ko tati. Ko te no pele ke pole pole. Ni si wa kim bisa ka magaria mira. Istatu 74 aja la batungu ni ko duget number ataka sel ni ko hate sun ya ne ga na re ja le tho. Ma ba ki a jakte na ka ko ngi tra bin ke ko ngi tingu. Wa ja ni ku ata mi na mu tum suri. Haya ka mi i tungu no obwa ba. Murat ja i bu samu ka mi i tu. Istatu 74 aja number 1 ngi ngi ara gara ka. Elfu ine ni ako. Inginya ke tu ko ne ko se te nyura bin jo to. Anya ro bi ke ngi conference kidogo. Anya arabike mita conference ngaji tane taing in conference ma mwa ga ne ngu nyenye ke ne mwa ga ne ngu so taune ji tang nyu ta cha fe melo
1: ara zara ni amone
0: a cha me ke ka bisa lap tai nyi
1: am cha me ke olli am cha me olli ko
0: ko oi garibu
1: ai ba olli ka bisa ara zara ma ga che ra ga ga i che ra che ra am zara ka bisa ji ta ina ma ga sa ni ma na yi
0: Iman
1: na ile le yara azaram kini ole ba ngu nya nya mi ole ba umoja makoro mgazi ten yara azaram ka leta
0: aha
1: mi ta ki wa kitinya
0: aha
1: nyo

kale mite betushek che atinye komi betushek che matinye mara itinye rani koma itinye amut ko betutab rani kora amache atoretin itinye no koma itinye amut kemwane ile atinye ako mami kin atinye koma itinye ki amut amache itinye ra Kirari ene agonyo yani orani jitanaka ikne ta kabisa ko yatwe sokoni ako kamwa ona jitanaka kigure Stanley Stanley na yatwe je eng status 74 as the man ko kiko chine ndet 940 kapano 60 o asale je gasto mega ira iwe ke nyoru 940 ka betcha 60 ko nyelip cho so ini iwe ke sokoni ke ko 40 jo tak aya orani kuni ka korange bikinguna mangana le ka kosak paneano ira mati sakwana ginya nyo jutu soko de status 74 as number 2 ka sere ni ngwe tukolo le mi ngwe tek de jakarta ma ma chok ta ibi grani rani ni friday ame chok nyor chike bigra bining chong inda orun chita ta ka ke kona chita ta na ka ko nyor chike 75000 ara kara ka kona ngete se ta chita ne gure isaya isaya kita but ka ngi soma ni oye ke lu chinas kita but ta isaya ne ka kimwa yani kwa nyuru 75,000 hey hii ni machapu nauna ingi nile kwa ishi sili nga tationye isaya kwa ishi sili ndi temo kusomuk hee usi ishanyo yani 23 shillings imesa 75,000 one shall never end up that is why lejini jia ketukuli gilge ijutu sokoni amu ina nyurchin kebi grabini nyu ikosa kitu kwa tindo ni ikosa kwa story aya pik chepo bonus ko Daisy kakikochi nyo 450 chito nekure Leonard kakikochi 500 Alice kakikochi 650 chito nekure John kakikochi akine 745 balancing so kasari nyo ikere iwe kararan ingere ndegeshe cho mut kityo ngan cho kakungetuang nyo maka maile kipende ko 40 nye ngoite ak 40 keger duga natak so kita nameje nguni kotimi yo akikose tenyoru rabini ju 75,000 paroindo nipo na muto maisika nyoru jita akenge toma vika ngonu so vike buwane nguna ndegeche choto kumutu kwa otomati kunyoru chumke 75,000 kwa ikas ngalendo ni wapaisha otomati gyani lasima ibitu nyoto so chito kuli igirileke na msimi wakijili mamiji na akujutako nguni nebawaye nkora nyoto ki kwa bonasi kujia ketukul ninyoni ingi nguni kujia chini kwa bonasi jiku otomatik meno kutiyo kutiwe tiketi nipa waenga na nguni baso mkisi nyoru unapata na amu kakao ngedege shengmutu kechile kunoto agile kitu ngon kwa patukul so kutimi yo labda wakye nyo atkai imuji wege nguni kora asuko piti nyoru abini chotok status 74 ash number 2 mamiji na wakonyo ata mutu moja pake age akuna aku ya kesoman buku itu ni kamu lagi metakin, yes.

Aya kutoba suka pita junde jiti na toko mie nyoro ngwari atane karara ngasene ni wameja ika skora nyo gago itpora nyo na otone ba muteni soko ni na otone ba soko soko uru eng star 83 star 12 fashe kuhu kawaida agu wengila ko yuta kora kumi terapini kichanga pisa meja kita une number 3 star 83 star 12 asha giwe duke number 3 agu ni 20,000 chepa si me tiale si me ngungi ki tiket jongkan bi kya ni jitane tutum ne tai ne ba ai ne ba somo ko itene ba taman ke ker duket ko no yo mo mi te ja gel na tyo ba nyun se yo ke ai random drop amugi on saite ko ji ne sho ko jutu ko butin ba tene ni ame je jutu ngu ni ke ngalali to ma ko ingen ang ko tiang ko ta gen ke ame je gas nge ga sala jini ka ko ingen jita gen ke nai laga ko ta ko ingen bi lagin ko te ale jini to ma ko ingen ji I ke ri le ke jutu star 83 star 12 ash number 3 mami jina ko jutu ko ta gen ke kengalali kuna tono aripe jitane tayara gara gangyo ne chutu ait koe kakenge mbik cheki kwa chintra pinik mamite jina kako inge star 83 star 12 fash 20,000 kasene nyu ayyewe 20,000 nasiki kwa chunga anyun mamite jina kako inge star 83 star 12 fash number 3 mamite jina kako chutanko takenge inege star 83 star 12 fash kimite dugete Notong nebosta 83 star 12 fash kakibetuke number 3 ule mite simet neba 20,000 ameja bikta mana kwa jake tukul simet neba 20,000 chekuk 20,000 ni jato kejo tunguni haya oroni jita netaye naka kwa inken kabisa kwa chapchapi jita genge inege nekikure in kiblagat kiblagat nege naka kwa inken akwa kikwa jine 20,000 so to ameja bik sokol star 83 star 12 fash iroka seninyo Kutumite duke ni magat kewani, niyani ni matinda masumbuko mingi. Inyone kichungan kwa otomati kiko niyani mamija gele, neyo wabase kia random draw. Ni kiko ni kichungan tahiripte kuna atichutu kiko ni chukuki wakuni, iwe taban konyo jita hake. Akusiri hake na imu jajamun kwa rakasini nyo, imu jitia minyo akti katishoka yengi singkot kuma bichita bichitukuli, kiko ni marambili, akake erko unwa. Iyo ndio siri. Haya, mamite jiyake, tako jita oroni jita nipawa yengi, Ajita ne kikure ngo kikure Isaac kongo missing Isaac ke ko ne baeng enya ne tungu ne ka gi ya kun 20,000 ne oroni jita ne baso mo ge kikure ngo kikure Johan ka gi ga ja ke ne nyo 20,000 20 kasi yes watu anakuja sasa kongo missing amu ga ya no ba aya oroni jita ne bangwan oroni jita ne bangwan ne kikure in Jacob ka gi ga ja nyo age ne 20,000 toma big mutu jege toma big mutu jege so ame je bicho tong mutu abitunguni araga kitungon star 83 star 12 ash kasene nyu ame je jituguli jep jep tai ame je kitungon nyoru 20,000 ko pasime ngu ngigere pesa ne ngunguni yani nyoru m confirm ko jutu star 83 star 12 ash star 83 star 12 ash araga kasene nyu ngu tugulo lemi inyor chigera bene jotok star 12 Star 83 star 12 ash. Araka araka tuende kazi.

ndare vixale sana kuju bongezi korone jiro no jana somo gara e jandi ga muji neton gwalji ga gizi neton simo isi ki ba 20,000 eh e nguni an fire ende go se juga gungi tene gune moyo ji go sana ji daga bisa neton moyo ji go san neton amma ji bike changa bisa inga da yawan tamge gidi tayes inga le tamge gidi tayes e jabage ni bagita ago e noten banguni eh mesa ji tay le in tu tene mesa ji tay le tu tene amma ci at least ko tibike chango amma cho agero le ko tibike chang amma cha ga gishan le ko tibike chang yene ngune ke ma cha ke gishan gele chitu ko nga tilde gatit ko ga nyur chigege chitu ko nga tilde gatit ko ga nyur chigege kino tan ge yene ngune nan to ma nyur chigege nan to ma nyur chigege ga bisa yar no ni gurai na tai ke le ji congratulations amma ji jitu yo amma cha at least to tagiro le kenyor chige 4000 kenya shillings ibe nyot ko magburu ni simoy kino tan ge en gune nan to ma nyor chige ki nan to ma nyor chige ki ga bisa yar no ni gurai na tai

mitene no tene mitene gitu ko senene enna gene no la gere ni alin jina ne amma jina no gere ngi tuge e meken shuwa e lege nyur chige jeb konde so amma je ga stage tugule gunti ke mi sera bise ke mbetuni brani amma ja amma dai no le bi studio satai bana website ko rede gunti ngi tuge lege mi se ko ngete no lega no tugul amma jigi goy bi kyo de jeta gi to gosto ni go som ga besa ga lane ki goy ni won bi kyo de jeta ti de 300 gi to gosto 350 ji si ro gut ki goy ni won na get to neetile ne gu number 1 gi to gam ne ge ni tigi di sek sumu jeta gi to jeta gi to ge enion e jeta gi to gosto ndani I win dia 4000 ni ngune not talking about star amaja nyigas kule jita goro geti nonga besa matu ro nyuru lagini inyuru wanye ni gune tita age tulne gini tugile ko izi 0000000 nitoga in the star 274 ash tigiti number 1 e tigiti number 1 kismat ne bajita na tuma ko nyuru chigegi ko ngetenga ngito kutingile tu mwenye urtige yagi kwenye tenga angeto kitu kosto nene inu no nitoge eni otori ni mbitu ni vrayne nito nubo star 274 ash tigiti number 1 agwe intigiti no number 1 kitu kosto nene intigiti no number 1 imagine 4000 big tigiti enge kunongo tu mwenye urtige yagi agutage enge Hey, kutingi lego menyurchi ingile ntigiti number 1 geje ngembige janga biza kutingi lego menyurchi gegi agut agenge tigiti number 1 abako kine untina ongi 2 minutes awe game kwa linji nenye nitong nubo star 274 ash tigiti number 1 imagine 4000 akungu tingili kwa tu mwenyurchi kegi kabisa kitu kwa sani kungetenga angetao ni uluwa saa moja kutingili kwa tu mwenyurchi kegi kabisa til digiti number 1 e digiti no number 1 kukuonin 4000 akwa len til digiti seksumoge mati til digiti agenge ogimete

All right, nito yono toje bwana webisa kichukuri kichukoso ni yote ni yono mwungu chulanga tuno telgarara ni kase njitage tu limi tinion imagine njitage nge ako kima kikoto ni poteta ama jobo kogunen ingumure ulimba saitang manguli chuk ime kenshua ili

0: FM, hello.
1: Bamuru.
0: Bamuru.
1: Semeji.
0: Semeji.
1: Amo na yake tesi.
0: Bye bye.
1: Amo na yake to kumenga.
0: Yes.
1: Agat bamuru.
0: Emwa semeji.
1: Yeli kasi tayo ngo, jodi mo wala ngo ngo.
0: Mage biro kasi.
1: Mage biro kasi ngayon tayo.
0: Hey.
1: Are ingle jodi.
0: Ah, mati matiti nyanyo. Matiti nyo kapsa. Matiti nyanyo. Pagachi nyi. Pagachi matiti. Matiti nyanyo. Matiti nyanyo kapsa. Magibri kosai.

0: ile abire gosai
1: abire gosai dadie ngimage bage tonte tutiet no tro panganga ogembe tuta braini dadi eh imate tuta braini mure nigine kikamilivu mire nene ne nangi yam teget mure ning no gurege mure nik ko chikwo miniti sheka tago mi barak yo chiku tipta iko sheka tem barak ko gubirine ko gosai ko yo chiku itai ko sheka ta no gurege ne ko murini kapisa eh ko la ongena akura nguru wanga pesa eh ko miniti sheka ta ne chikure em barak eh ana yongu to ugemit eh yongu to ugemit ko che obe miniti sheka ta odade yo che obe miniti sheka ta eh leo ni leo side ko side to dadi eh mureni gine na lelen ko burine yani otunguni no miten no lombaka otumingu na nakpo yondungu wendi miniti sheka ta ne wendi miniti sheka ta how many minutes pire kwa ko sai eh ana iyo biyo be go ya biya ba gure ana atebe na mbapso yuet ana atebe na mbapso yuet eh kagila na tegemea na food Sige ka sostano sinye muawe gele miniti sekata mureni gine na ngurege mureni gi dadi ko miniti sekata cho chukubure mbarago dadi eh pire kwa kosai